0: tung aso ko si tay masin na chao tu sak chao lagal buta mamne karuk ti hut tan na le unika na tok silis ti na ita jot tamane unika si mang niang unika ka ti si mang ita nga upang ngas ti uti masibud le ti kanya na mane
1: taban na upang nga kajang nak ti lugo tay ma ananagay minna ananagay na pinga shwek sunay uy kalaw kasi mamaring nakman ata kwaluna yang mata ata latangan ning ubang adup tau ata ata gina yakar waksuku angong ngeguruk suku ata geliau dituin nak suku lu ikajut kingun niagun makwek suni ui taksimang man taima ata ata kisahat taksimang ama makwek sunga sibud lakming itu laktumik tau ata ata tiyakino yakko kar waksuku lu ni taima akkat sumnik toksu kar waksima yakar ata kuma taima toksu akna kumau tain na utin lugo upang ngalut at awan kibal may utawin yung gamay at awan kibal lang may ang malutaw rin na uy taga yung muluk ya kananaga ang ayok kao sa kasung nagman ang ayok kao sa kayok ko nagman na chingo yaw na yalagman ikunong nga upang ngayon nga yung malagming man na chingo yaw na patuksiya kati kakamamukay tayo kung nga raw kasi magata tawan ni dapat ko kibal lang may kaya matiyak tangan kagiktak dumunit suta takkanan ni pikir ulak mi inu kalau mata takkanong ngau kata aswila na cingu yau kayak mana kejau kata awal kau ini apa nak semua taman na atok tesi atau aksaya nak sari nak toro tak mat tak pau na tak pasi nak kene kung nak ubi tak pasi nak kene tu dilion ni kau ini mak yak nak pukuk tok tay na awal ini yak apa apa inu tok kata tak pau aku nani upeng ngayuni angayok kata kejau yang aswila taman angik kau tak suka ang ikaw na suta damag ko kila ni ko kaktabot kawa yung mayunga dahan na rokin mini umudlak tuwi wakso ni mauna stay ma siyang ko siya kasukkar wakso ko siya ni mudluwa ka lakay siyang ko kaya kaktang mata umudlak tuwi wakso ni ta mauna taong na do kila ka laputu la ka lao yak tili ko tako wakso ko anana ka lwela nang iya ko ro yak tuwa ro raktok kawa yung madlunga nang iya tuwa ro rakyak siya kawa ro ilo ang itong ada kawa yung madwang imun ang ikakata takpani upang nabitini tupitini takpani tingmi aliyado tingmi akasuk paksuta doa kata si unu aku so kama un daman na dikibad lak laman na lakikta daw ni kaya unu akay nakoyok pag ma upang ngangu garo aksu ni unu aku sini da aksuta tupak kata daman na atok kawaya po ikpaksakatu da aksuta po si kuwi naktakang itok ni main na tiyak tayo maagpiala yutiging man daman na upang ngaku ilanga si ko kakun naksakay man tayo na ananaga ana yak simaguru yak tilugu ana yak simaguru yak tilugu awre yunga sikla tu veniu yak yak sak simadluni tainali nang yak lak simangitaka kingudlak min anu dik sakar sunga khoila tsirmin iksak tu akun ika yok tingen sana yigi ya yok ikana yagalak tungela umi akala ok manim nei kumaling min ammaru ta na pikati gi khattak tanga tainna inong nokawi mayaw galak tuarong mayuek ningaluni na tamani pagtok tami pati da ya wakto tay na ta tanga tay pati ulaw man tay na lupat tak ko ni ngay ila ka kami umiyang ani pang man awlo si kayigid luti ulo ikumali yung mandira tay na umiyang upang nga kuruku tay ma upang nga yak tulikap ta tay ma takwak sa miglo kalu na alak tami ayok sa ngit yak luta tako alak tok tagun na kumating ang urik sa kalutaan na lo patak awraw sa kiyabot tagpangan ikayok tingin ni daik sa akdwa kung kalunaan niuwek sa kakdo blasulig lo tayo mahang nakaitok bi kapa matuwa ng uyala ang matalik ko nakaitok bi tuwa ng baksulig lo piwala ang matalik makunong kasukunun takwari sukunang matuin na ang itok ikanaya ko loya kami tagpani pitak magmating tayo matakwa katsiak lo ta tao nung asina nung kaod lalila kasi magatakimok si kuso kayo ma sana nung naliknik ka doa manumiyak tao nung sinanong nga utibluko. Tamang ngadlo ilakawak suta, ilalap tao tayo na ningaw ka na yamning nuliyak haktok, nuliyak halawak tok, tamak miglikwa, inuwitsagun niyak mayuk tayo ko, na yagado uwi ngadlo. Tayo nalo atata kuluwa ito giblo ni amalo tamang nga ukusik silang ming nga aksi mayuning, tayo na tayo kanito siya umayaw kayok kong man. Kangat sinak may utang awkaw, tayo suming unikak tuwa karong, atakak pangunin na to siya umayaw yutiging mago. Tayo nalo atata siya nga, ata tanga siuduk tak ko ituk tau kajamul lu tamani kajak suding ilagi yau simul lu tik tema batik tak ko tau nunga umayak tuk pagkab tatag bunga igduri ak tuk sangan o kikik tam vichy ura ak tuk nun tag bunga khingni yak tuk tuk pagkuri tag bunga kparao karo ak tuk ugyuk siyok pagmang tayo la tau nani kiva kitakning upeng ngakun tabunga kanang namunga haul lakata igduri ak tuk kanang nanganganon tabunga ugyuk at tak tuk takwa takwa gila kukiri ak tila kiyumatik hakulu la uktuk lu tayin nalun inga uga tigumayak takwa kukiriak tilaki uyaw madiktaw dagwane kukiriak kasi unnak na lakadwa masiluguritaw dagwane tayo matagwa pilaki tayo naktuyak pagu umiyak taan na usilit laki tuwalubluni tamangalo tuwak may natsiknik mamangit toksiyok sulik lupi magmata tayo maang usikad laki laksuni tao nga anukiyak anukilakiyak tuyanak madukiyak kikiktakulungun tamangwa sanakaanun tuwak mun amulok si mayugun Takwari tahu nungan ikat faktu ada orang mata mana cukup tidak matu wak tan umiak tak pengar yak tahu ada orang sunyak tahu cuma lo kikit tahu lo nuna yak haji dapat kiu le kulo galu agenya tahu cuma kangen anu agak yak tahu orang sunyak nau ngila cukup tidak mat tay malu tinggi kau tahu napa kau tay iputi lu tak pikan kikit tahu kangen itu tan nela ni orang viola orang mana kini tamak kuninga ugjuve nyak ninga cerning nyakiar orang ni orang viola orang Takkan sini tak terak perlahan manunna me umi aku mikir waktu itu tak tamak ku umi aku sunak kutang ini apa kutang ini tinggal kau tang ini putih dulu tak pikan ini nuna kangan ini mata tak betul mana sekup tak tuar ulak mata dengan akhir waktu mikir tak ya ulak si mayok ingin uli ada mutai mas sekup tidak man tan nak ikut tak ulu kedua ingin kanak sunak maluki anak kuat ulak malunin malia dengan kuat ulak man Takut aku awal laut ini ikumali umat tanah tukutukutu waktu ni. Uksuk sangat juta yang betak pikan ni kalau waktu ni terkita tulak biksa yang ni waktu ni lo kagligi aku suka tigo tan daninga uga najang mai la uinga tak pikung aik sega suka mekat tau ya la ming tigo si yang nak si kalau aku man takut aku asingin umi aglu na unu paunga aru waktu aru waktu ni unu ngalu waktu ya waktu ni do piyak ni kun ni man Atau yang macam itu sih waktu ni umi yang buat kerja waktu ni asyik ni kayak nak sing pun. Tapi mak umi yang macam nak suri lah aku sih macam tu. Tapi mak dan umi yang awal itu baru waktu waktu ni siku belu tapi mak siku tu mak siku tu ni kuih angin ni gelar aku kangen ni pada lah waktu ni kenyuin nak waktu ada pun. Tapi mak acung waktu ni tapi tu mungkin ingin uli ada pun. Tapi mak elok mak tak siku ada tuin nak waktu ni tu. Ubluit pinga siu berlayu, tapi mai linga tuin nyalak apa? Tapi mai linga tuin nyalak mata nau naliang nu tau nungalu imau mixing angan nu isu mana supak keru waktu ting nau tama tu munga kin walung mud siapa nak ayok nak singman asu ilali ilak kapak nalak pun tak pawangan nu na ilu ilu mixa nu kikik tak tau tapi na pikiu lak minga tekak tok kikik tekad lalu guruk tawani. Mani na yaktuk sa yokok tayo ma yok pala kaming. Tamak ko nga kaming mingnig lo ato kaksak ng mingnig nang mang na yakta mingnig aakik suwilak sutik. Nang mayo kaakdok sutik. Tamaw nga umayaki magpaksu kumaw yaka kayaksak ukto kawalak sutik. Tayo man na ilak mata. Tagwali, kaya masya nagpiyakang ninyo ma.
0: Tayo sumani, sokosiyo kami nila?
1: Hindi, sokosiyo ka matayap sumani. Kaya masya nagpiyakang ninyo ma. Tak pada kaya tuin nak fakka ma kapya suk tua doge aksara si mangik kado aksunga. Asuila nang meo ge aksutin. Tain dalu angur aksara dok tara tay kangan umia iglu ya kalda aksua ne pupi rami ko tay vado aksutigo. Tay kangan tan na dava ke kau dini sandali utini idul laktu kan aksuniyum. Asakunilo pukam marung meju iliblu nigin nang meo matay data akua. Takwa Atuin nak oktian ikutik tamau ngah tak kuat duit tu, tamau ngah pisau kayak seumiak kemar duk pada sunikku, pisau guru ya duk sunik, tak buat pisau dia awal atuin nak ayak tu ya duk sunik, tapi mana hak lu kat telau si mangman, nuta kat tabul dia nak pici yang ikutik atuin nak ayak tak uruk pun, tapi
0: mana
1: ubah nik tak buat, tapi mana ilik matai nak hak lu, nuta kat tabul dia nak Pinak lugu tiga tuin nak niak takuruk pun, pichang itu tiga tuin nak niak takuruk pun liu nak. Tapi cuma ni lo, kau ni amul lo, kau yang ikut malik tasyok tau dunga, mau yang kata orang suka yak tuaru yak dunga. imak mik abluak sa hangim man, tamajakin yung aruk tamajatuang ang man. Tay mang nukka ko yung ligaming, nukka tuin na lang matatagwapit yung tao ligama. Nagwanili, taan iksiwa akwik sa ka, taan nakawai matiyak tatuwa kaya ka. Umiyak mitagwanik, kanuin na yung reksisimadyang ito nga. Toko na yung reksaklo si mananga, imak mitagwak sa kakangim man. Tagwa nukka ko matatagwan ituin na ligapta. Tay mang anok, nyigik ko kung nirksunilo, ano kikakun nirkman. Taman nik pagala kakto katta lakman. Tayin na ila nun na kulo kanig iya kala kulo kaptigo. Pitsi ula mi tamawang imakta kala kulo mumito kakman. Taman ito kalakman. Tayip sumapati yung kukiw tila mo kukiksun yung. Tigublun yung. Nikiya ko suta akong makuha. Nikiya wali ito akong makuha aktoksun nga. Aktoksun yung nakikugma nga. Ting miyaming usi mangit yung mga nakilawak si mangimun. Piyo matiyangi ka sa kulukkalawak na kamalukaya ngayon na anna milyon na.
0: Kagalan na kasakay. Kagalan na kasakay.
1: Nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak maksakarunneeqapta nerilaarunneerlut taama ublupingasut neqitaqataikkuila neqqi inuqinuliqaptigutakpikkunga qikertarulungmun kisiqqutaoqquqtuqimni qanukeana atiqartuugalua atiliugaluarinna taama tamanna ameerluniu piyumatsianginna soqulorqooqneqamainna mamaqtuarimmakua neqitsiaqalu tamaanga igluana aviksilluni tamuangmat daga ne tamuaqaarlukkaman asuilani qittiavaalungman neqigama neqigapku kaagunneeqamali siniliqulutuinnarnerlunga oqquusigama kaagunneeqama sinilituinnarneqama sinituinnarpalerlunga nipaliyaquluyarlunik tusaaleqama tupakkama tupatainnarmigama taakkua imagalaak tamanna taavalu umiap sibuniani ajausaartut makuninnga maujaqarniq partirigasuptu ajausaarlugit taakkualu umia avataani taununga kaidluaqasuuyartu taimailingalertut tamaunqaptau anguummun anguaqasunnajuqnaqulurtunga tamaani sutlaungitsunga suqusiugamaila taimaang noqqangalermigatta ajoqsissimaujalerilluta taipkua ittuu innammaqiugmatik ikkua atiqalaortu taina peqata utoqqannaangunaqtau valaortu атеқаллаттаақалуартиллугу сувиисак таамналу иттоқатинга сиуллу дайма ангаккуне қауйимагамин ангаккуне қауйимагамин ангаккуунеқартаавлу тигиллу айппангата айппани канукиа қапине пиниақсақувлуниоқай туниянга иеқартоқларулуқлу тигларивлу тигликква инналлагтуагулу иеқартунгеқулуқтуксатуиннаавлут иеқартоқларулуллагиллу тигиллу туниблуниу қаауинасоқувлуниу гоо тайма ажоқ тайма тайманнаерни ингиулиалунгунилатаанна умиақ аулайуалоо хаттақмат камаалоқ камаалоқартоқайянгин вали камитуиннаунгата камитуиннарноққай қуасаулерлуни таматумунгалу миниқуйуиннартуалунгу қаусиунгиннаалеқмат таймана нангиқаяангуяртуугалу атаана туниаоқатаартоқ тунилертаужоқ таақ нивеқми нивеқлуарлуни таауга нивеқтуалоқмигами иксоқармун иксоқарму тунуттуарлуни аваақмингмат каппиана луаққаннилериллуни такуа аваақтаилиангиллалертуунниқинна тайма кануигуннеқулуккиллуни тайпсимани тайма татиксақасуктунинг тусаахатталаорсиммавунга туксиартук таамналу хаакулу туксиартигияавлуни туксиахаттайиннартут тайккуаглуртаа ангаккуугалуарнерами пинасуктугулуугалуаг аваатуиннериллуни айппанга такуа асуила имаккуулеқарта имаануартиуми тайиннеқарта имаккуулерлута мити нунайла тайма такпаана каниккалуармата кикертат мити тайккуа сико хаангани тутораалеқаптигу неқиқангьттуалугаптайла тааккуа хаакулуглу akkagalu tayaningaugaila akkagatuinaagu taakkuakukeriaquyaulerlutik qukeriartillariungmatik asuila taikunga qukeriaksagulermata qukeria qukeriallaagamik tallimanik mitsermatik taggataakkua aaktaulutik uyuliortaalulerpunerinartualulerarta qapsiulaornerartakia ataanna umialiktabun angutiksaga patterpatterluudaakkua ingoqquornerapta tagga uyuliortaulutik nerinialaarta tamaani imaaniilerapta noqqangatsiammarilerluta taimaang ilangarluartuujaarnatilluunniin aqiattortuaaluuvata neriunneerillutik taimal aqiattoqamalu taima sinillerirnerilluma аммайла икумалик палунгитсиартаму ноққангайуму тупалеривунга имеққутайлаалуи кисиани тайма тусарсатуат тупаккама макеролуккама уликтортаусимаюалуннерама оқумаеролуйаммарима тулikka улиярияарама макиннама тупик тапкомакко такванитэма илаккатарпикангауннермата сунаавватаакко пеннаюттао умиахартулли умиагмарко тингеккаутайнадларикли тагвиглулигаардуму тайкума икаариарниалерапта умиам айппангано хаужисаангугиарлута орсуиттарнерупта орсувиксулерартайда орсувиксулерматаманна умиа тагва аулайиннарлута таамнааулаусериивут сибуйоорпалоорапталипкунунга иктутоорулунгнуун керисиинминг орсоқарпаллути таамна тунгаали орсуксамаангагуалуар супуйоорлуксамаангагуалуар таавсума аулаусериифтай лалиутиплуниум таймаатикиккангиттуалуула орсимавуули иллулигаартугмут таймали узжерусулила орсимагмигама таавунганунали итивиану тулаккалуарапта умиарлуамуйаавуллуни тааккуа умиарми қалиптаиллаву иллангин иллаву қайяатикингмата хулалертуалуусиманнерами қай тагвали ангеққарартақувианалертоқ таапаниликаппианартумиқиавалааурама ангеққарарталикувианалертоқ тааккуа инутоқаунерулуви илаву такунги касаттуалуувогоорлулеқиаангаарулулермата таима сулиёқилаорсимангитакка итаанна тагва уви уперна밀енга кувианангиттуалуқавилаорсимаяра
0: алеанай таанна силисте иқиджут ауникка таанна нукаатиангутиллугутусарсамман ауи таачули тиннасаутиу ноққависсанганаама сингиарлугмат таанна сули ниппиа илисарналангаюуголу питоқоллунили аангенерсаулартунеқаа униккаанга таанна тусарсаулорсимангиттиартиллугумаана тусаагастигу таан тусарсаунгутаарту маана питоқагулуами маана пигиакканернеама асианик униккаартиллугу тапон налунернеартангатаққа пигиасимманаи
1: тусарнерисиуриттарапкит тусарнерисиураалуйоккит иллангани ибиюниттунинг илитарнартуугулуа ибиюниттуу суорлуума коажиутимиу таитаяу каттартиллугит кисиани айоқертуусиллаттаангунгиттуугалуан канон суорлу айоқертуиваммата экстрардиан экстрардиармиутитун амма англиккамиун англиккана миутиту айоқертуиваммата тайманнаиллариннгиттуугалуа сивуллвиниитта иккуа сивуллвинии канон таққиартиллугитакун таулуклугитакорнертуалуувагмата илангани лоқаллунаалатлу кисиангиккалуарлуни титеққатигу тамауно қалимаалаорсималлугит илитарнарсилаусуунгмата такораннертуалугма илитарик таима тукисиллаттаангуярлугу таманна илитарнарнинга такораннисуунгма таима уқтуруматталерама тусартитаюмаармигамали нааммагияунгиппата нааммаги илаан увванганиппигаунгиппат уумниннгаангиппанааммакиартоқ тусарнериартоқ кисианили таапсума нипиалугма уувангаунеқма тусарнингитсутигиттуин тусарнингититуиннармиянгит таима амисуал амисукутсуугалуармата илаақаангагуну катитеқарсимайут таакуо қалимаага кулуит сивуллиптиннит уппитсиарнингиннит иманна титеқарсимайут титеқартаулаорсимайут иксеқартуаман таанна титеқариалаорсимаюугалуар таанео пиярилаорани инуйугнилаорсимагмигмат таивсума қавиимаяугаюнгмиюум атаалаффафао пиярирасуалаорсимаянгит angayokhang at ayokiksuyok duwa kayap tap piyakik tao kong magititak tao kulok sa mga maginila. Kanutuin na inuusit siya kik tulo, inuusit siya kik ngiruluyak tulo, piwala akong mata, nakming matatayip ko ay lasibudliwin yun ang aktawag tuin. Ang maluilang ito sa nagtuwa doong matunik ka aktaw ningin. Inuusit siya kik tuning ilo. Ang maluilang inuusit, ang ayok kakdo ang ugalo, inuusit siya kik itong makiwag tuin yung lutik tayo may mata. Una ang nak tayo na unip ka si Rija una ima una kalimang tu yak selo kasi kung yung ikalawak po nga tayo na ang nakatikak tuwi ng estiming atikak to tagwatak ko iman na ili yun kalimang lugin yutimi utay nyo na winakming nyo ang ikang mata ilangit nyo lang ito papiluni mitayip ko ilangan ang nak estiming atiling unip ka si Rija o yakialing iliyak yung ngungman at kangata matokkay ming at iliyoptigo akiba matokkay pilikiyibok pisiyami utay na alagak diwangan nun na alagak diwangan taon na aksuwe ko sa ming atiling mun na alagak diwap tapos suma nuliyak tayo yung mga mago esti matokkay pangyani ang ikuwa o kakunaguli yuti mi udanik sibuli kangman este nalagak doang ulak tillugo aksuegus mi katiling este nalagak doang ulak tillugo unu akut taktum ipiligay o katimining makkog matukkayap tusak pang ukakataw yung isu makakataw blutiglo nalagak doating aksuegus itokumun tukutsumablugo taman na matukkayap kangiak menun unnak pa huwag nga tusak tita ako blugo. Aswila, inuaktik sang makuaktik uyawo, ikaktok tao blutiglo. Matukhay mo, piuli yaw nini matukhay mo, akswiros titak tao ko ba, ikawmayaw yurik saming. Ang mapuwi kuklugo kinguning agon, asyagudlo, akilang nagu piuli yini. Kingung agon, akswiros, inuttaw ng ituming ama ni ming atiling ming nalagak juang oktit isumatak juang oktit pa ing menyot tugli ako blugo piyo yusigin ang manili ama ni tam na tamayin yun apok tamayin yun ukung abigigaw yung mabok sikoktok bigigaw yung mablo nilo matukkay bli sikumayak bigigaw mang ila taman na piblugo ama ning aktual ulik pong tusali kami lumatukkay yutimi utawin yung man isumalik po tagwa yutimi utay kipagiyan ni tamayit nung utyumablugin diliok tiyo gamilyo aksoy gusman ang man amani nalagak tiyo ukaw tiba nalagaw bing ni ino katigik takakpong adjiging ito ning ilik ko siling ning nang minakmig niglo pikoyaliyo butay ko maling ito pikuyang ning pagwisak tayo kunagli tayo ma tap ko nung tiliok paptigin uktok tayo kublugin tayo ko ako luwito sa kumaswito yun to kumutpiti tayo kublugin saglutuyo alung amani saglutuyo alung tamak ti tayo blunin aligak juam kiyo ba isyuma tayo gawin isyumang ning pinyasaki tayo ko na alago maswito yun ama ni tayo ma aksuwe ko si ating anon isumataw yulok tata makamagtitsaka kubigibayin iman na nunapsin niyo ziuti mi utaw yun pisiya mi utay tukuyangin yun nalago mang ito tukumot piti taulin ublumi ataw sikming ublulo taon na piyaw viksang ukaw sikiblugo pikuyiblugo pikuyiblugulun taman na tusa kami yuk yuta mi utayin iksi yu alulak pun nunaluk taming ni uguak suriglo kaya blutiglo tuksiak paklutig nagtali wakluriglo ikayok tao yung ablutig gudi nunaliok timon matukkay kangyani titsakak bigiba ikaw malawakin nutakaw nakni ayok sakto alugawin
2: kailok pagitay ma manali amane nungotaw kuwatigun igwili gotinunali oktituksiak wigilakum ukawasikitigun lunalagak juangmon tukunakamit piulitigun immaqa tappianak siyong nibutaman na pijutigibulugo nalagak juang oktitaw nakputilikiak iding nun ikayoktaw niyakapta istigib akkani akib kiwa kawiyi matiyak putin pisiyami uni pekuyak juak takangman ilinga yuming iman na tapsumong nga kayak nalagak juang mut kayakuyaw na tig teko kayakuyaw nga isulik teko nga kasuak tutukumot pititaw tuin na kayalin ikayok kinatuin na ikayok tao yumamon ukunigutiga suak tong nalagak juang ming tapsumong nga kayakuyaw na ni pekuyaw na ni itiktiwin na tukumot pititaw tuin na kayaling iman na nga uwangalun nin tapsuming nga nalagay akakpo nga iswagayaw yumamon tayma tamapsi nagtayda kataglo silo tuksiya katawitsi guti nunaliokti mo siya putiya kuluta uwangalo nagtayda lao kulunga pikuyak duwak sanak kulugo nalagak duwak ukunigiyak to kumakpaka ikayo kasuang niyakpap silo tuksiya kanik kami este ano kami ning nalagak duwak siyo tining atiblo ni aksuegus iksiba utak duwamin iksiba yung ukunigiyak tokpa takublo niyo nalagak duwap sibulilang ming ningagutigigaluak pa pekuyaw na ni este itikman ikaktuwebing mon sukku iksiligamili iksiligman aksuegun iksiba utak duwamin akaksuni este pakiyak tokpa ukawtiblugulo pikuyak juang taman na iling na pingilang sunamig tuksiyak sunamig lituksiyak ulik sakapin uwam nun nalagaw ping napangapiyo magung ni pinyakpan
3: ayaya ayaya ayaya samayaya